0: Mahokka waiehaunei, ngata mariki. Ana, kua kore noa he ture, hei, tā te waiata ngoi ngoi. Kua tahuri ke koutou ki te whakaaro Pākehā, kua whakarerea a koutou tikanga, kua whakarerea ngā mātauranga me ngā mātāpono o tō koutou ao Māori.
1: Tikanga!
0: Tūhoe! Kāroha ki tērā ingoa, tūhoe. He ingoa tūturu Māori tērā, e hiehia ke ana koe ki te whakarere atu i ngā mea Māori.
2: Tēnā koe.
0: Hei aha te poi, mehenā ka pēnā koe. He Māori te poi.
2: Kia ora.
0: Me no ki te river dance. River dance.
3: Māore mātau i te ki whakarerea ngā ahuatanga Māori. Kauhārea mai era ahuatanga Māori. Ka noho mai ki te whare mahana, whare maha neanea, whare tino a tāhuara wātu. O te Pākehā. Pākehā ke te noho. Kia kore ai koutou e riro i a māwiwi. Ka ka mare te tehi te marae. Ka pāte rā mare ki te takapua. Pāte kau ka mate i te mare kotahi. Haramai ki te whare o te Pākehā. Ka ora koe, ka ora tō reo i tō mātou whare. Ka neanea, ka oranga tikanga i o mātou hōtera rānei. E harai te mea ko te wāhi, te mea nui. Ko te ngākau, te mea nui. I te whare o te Pākehā, he nui te ngākau. Pīrangi ana mātou, kia ora koutou mātou. Māori mā, haramai ki te oranga.
4: Ai, haramai ki te oranga.
2: E ka mā weti weti katoa ngā kōrero, hoi anō hei te wāhanga tuatoru e rongo nei koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira, hoki ora mai. Hoki mai anō ki te hōtaka pukukata nei, te hōtaka reo Māori nei o puku hohe. Ko te tūmanako ia i rawe ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, hoi anō, ko tahi noi ho te toa, o te wāhanga rā. Tēnā rā wātu koutou, e te tīmane.
0: Tēnā koe te mātuana.
2: Māori katoa ngā whakaru i tēnei wā. Kia mohio mai koutou, kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, nā reira mā te wāhanga e haere kenei whakatau kōwai katoa i te hōtaka nei. Nā reira, ko te wāhanga e haere kenei kōwai ahau. Ko te mahi, he whakamahi, te whakatauki ki te whakamohi atu, ko wai te kaiwhakaari, i runga i te kāri, nei. Nā reira, ane te whakatauki, ko te amorangi ki mua, ko te hāpaio ki muri. Nā reira, pānia, haere mai.
1: Ia tere tere kwe e kui e.
2: Hāpai.
3: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpaio ki muri. Taiwa.
5: Whitney Houston.
3: Oh, hi, komete.
5: I roa ma yon.
1: Te rangi matua.
3: Te rangi matua. Mui, hanga ki te te. Poroa ka wai wai.
0: Ko te amorangi. Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpaio ki muri, ko te hāmorangi ki mua, ko te hāpaio ki muri.
1: Aretha.
0: Ana.
1: Aretha!
2: Te hana, ana mai. Oh, tūmai, aroha mai.
3: Ko te hāmorangi ki mua, te hāpaio ki muri.
2: Kia tere, kia tere.
5: Ai tōre o
2: aeta. Te hāmorangi ki mua, ko te hāpaio ki muri.
1: Ko te amorangi. Taiho, taiho, taiho.
2: Tūhoi, tūhoi.
3: Ki a kaha e kui e. I pai tērā, pai e tērā. Kōrero hia te kōrero, kia pai e tērā. Kōrero hia te kōrero.
1: Ko te...
3: Kōrero hia.
1: Ko wāno pūnei.
3: Waiata hia tētehi, waiata kāpā.
2: Kai te moio hea tētai, waiata. And eno.
0: Mātea hai tukana.
2: Mātea hai muna. Asha!
0: Asha!
1: Always be my boo.
6: Ko te amorangi ki mu.
1: Mikaare haki hana.
2: Wai mare koe. I puta iaia.
1: Wera, kopi kopi.
2: Kapai ke hana.
1: Nga nike hana kopi kopi nei.
2: Kanata whakamataku.
3: Ai. Yahoo.
2: Thriller.
3: Yahoo.
1: Kia kaha.
0: 네, 코테 아모랑이 김우와. 아, 카레 이때 뭐 해야 되나 이 탕가타
3: 잉아리. 콜, 와야타 히에.
0: 코테 아모랑이 김우와 코테 하파요 김우리. 프레디 메케레.
3: 아, 퀸.
0: 프레레.
3: 아, 프레디
0: 메케레.
3: 프레디 메케레.
1: 세네. 하나 하나 되라.
0: 프레레 메케치네. 하프 마카. 하프 마카.
3: 아, 와야타니.
0: 에페라토 느끼하면 태우라.
1: 타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타 Ai, kia ora!
2: Ka pai koe, singu anza, haere mai. Pānia, pānia.
3: O te whakatau ki e koroe. Te hāpai o ki.
1: Engari, ko te rapo, ki mau e rā, pai. I a rā, e
2: Ka pai, kalawhiua.
3: Ko te amorangi... Ah, ko te amorangi ki mua. Te amo... Ko te amorangi... Ko te hapa... Ah, tai, tai, tai.
1: E kui, e kui.
3: Ah, tai hoa, tai hoa. Te amo rangi. Ki mua. Te hapa I o. Ki muri.
0: Ko te amo rangi, ki mua.
3: Ki mua.
0: Ko te hapa I o.
3: Ne, ne, ne. Amo rangi, ki mua.
2: Nani kore te paku mua. E noho pai ya. E noho.
3: I te whakaro e ki te rao waihata.
0: Elton John.
3: Ai, Elton John! The moment in the
1: world. Ngā waihata katoa.
2: Ko Benny
6: ne, ko Benny me te Jets.
3: Kia ora.
2: Te kāku e on. Te kāku atu.
3: Anna.
6: Karakiwa.
3: I te whakaro e ki te
0: Jets. Ko te amorangi ki mua, ko te hapai o ki muri.
1: Dima te kauhi e nesi.
0: I moe ahau I te tahi wahi ne Pākehā.
1: Kāniai.
0: Anna.
1: Kāniai. Kāniai uru.
6: Ka
2: pai. Nā reira, ko mohi o ke tātou, ko ai te toa o tēnei whakatāetai, mohi o marika nei tēnā koutou e tēnā. Hei tau tuko I ngā kono e tū tātou, he waiata kai te hāre. A pai tātou mā.
1: Ai!
2: Nā reira, kua mutu katoa ngā mahi e kare mā, he oi hoki mai anō kia runga nō koutou I te pai o te reo Māori me te wairua pukukata, kia kaha hoki koutou I te kāinga ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Nā reira, e huama hei apopo, he kanuhi hou, he tima hou, kua pukukata tēnei, kāo, ko puku hoheke, mā te wā.
1: What's that?